lo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni mo mo pe wa e dide nle dadi e dide nle won ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati dadi aja mo jajo mo so ti mo so o se

0: baba o se baba o se baba eni kan ni se tani meji lani be ni sa e gbe owo yen lori ki emi ni mo ko gba opo mi ati in the mighty name of Jesus ngo bi te ba ya loni kan je ni pe ni o mo sin ni lo kan je ni o mo ba olo iwo gan langeli e je soro je ni pa angeli gbogbo yin te wa ni sunday church ibi te ti sin sunday yen na let him also service ni agbara ni to ni aye atun agbara abi le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda o ni fi ole gbogbo yin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera soro ato ti wole pada and gbogbo won to si me lojo saturday ti nbo to lo make sure ko wa nbe ni saturday ti nbo e je so dai e je mu oro yen bayi
1: bangeli se le to le pa odidi ilu ti o ba mo jesu to ba pase fun won pe loruko jesu eyan angeli e mo bo won bo niyan ma si so di ti won fi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tun woju mi sa gbogbo eyan omo olodun te wa nbi awon angeli yen oju na won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyo enikan ni angeli mejila mejila iyen tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti boye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sir igba wo angeli ma wa igba toro ba loju igba ti nkan ba da rutan igba ti won ba ni no information lati fun enikan laju ni orun.

0: osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu keni lo nita ko di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo ko gbo ni se eyan ma try number am geni nawo e ki bi gbogbo agbara gbadua mi ma bo se se iwo to ba le se ami am geni oluwa pe owo
1: gbogbo yi to wa ni sunday church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara ni to ni aye atorun agbara adi le bi sunday to nbo mo mo nkan kan to ja mi loju eleja o ni fi o le
2: baba ni e ka ro e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin de tele pe ni lati lo iko oruko mi ni abotegbe igba ti won introduce di pe yi si mi mi kin si eni to won share pelu mi mi kin si sugbon ojo kan mo kan be si ni go to facebook mo se bai pe yi pade ni e mo wa wo bi te tin ba won okunrin toro da won 2023 mo ni pato yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o ati jo eni mo ti wo pe ah mo like baba yi mo tin tele pe yi mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore ma je mi atijo te ti so re ma je mi ti sere mi ti sawe wa rara rara mo so temi mo so pa awon omo mi mo so toko mi ati gba ye ah igbe aye mi yi pada mi ra won owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re ma je mi yen ke to fi pe tita mo dupe mo dupe lowo yin go baba mi ni 2024 ni october te so pe a ma ri owo ah baba mi mo ri owo mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugbe egbe mo ri owo mo ri owo mo dupe yo fun fun mi ni $200 mo dupe ike ka ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online online exam to mi ni ah o bere ti ni jaya sugbon mo wa ni o se ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fun mi yen para ni ma won 24 awon merin lo mu ni awon merin to mu omo mi wa lara won mo le ye pe o bere ti ni ke ki resort yen to de nipe ah oun si ibeere kan awon kan de gba awon to gba ibeere yen gan mo mu obo mo ti fun idaniloju pe olorun ma je mo olorun ore ma je mo ti mo dako ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma je mo siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan ege o ni issue ni school ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ẹlẹ́dùnmarè ó kílíà ẹ̀ nípasẹ̀ pé yìí bàbá mi mo dúpẹ́ o ẹ̀ nípa ọmọ ṣíṣe ránṣẹ́ nípa ya ṣíṣe ránṣẹ́ o mo ń gbádùn pé yín ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ thank you so much.

dalo ogun sede ibaso wa po ame jeje 9.9 awon apede kinu elede o tun to ba gbo o sha u sala ba so ko ni si pa ti pa yo awa lagba ni bi ka so di lede igbo oga ni wa ni nu ijile ede bo fe bo se lede lo ba pambele ni bi ka ma be popo yo inu ede gbo ko la bi ja ju aju won abajo iriri lenu ise o ni mo ijile lo ja to gbangba le oye be Bond FM 92.9 ibaso wa po radio amejiji to jasuwa ju orisirisi eto agboko se lowo wa ni nbe ibaso wa po amejiji to moye

akitan eja ko dida lenu lona adikita ajakale arun lo ma nfa o ma ndi awon ko to idaminu o si ma ba yi ka je tori na awon osise PSP ti lo ma fo telu nikan ni ka je kon ma ko do ti yin ka si ma so wo le ki ko dede oju se nkan kan wa ni lati je ki ibile ko tubo ma wa ni ni mo toni toni apo e ko le ko do ti loma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero aye lujara www.lomasmartvins.com o ma leyin to ba gbianju dida lenu lona agbofimu egberun lona igba o le adota naira lowo itoro pelu awon osu meta gbako to ba ni onko lo ti awon osise PSP pe loma lope 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikoni ajolu @loma_gov loma won mu ipinle ko moto

0: ti wa ni abala gbe o laaro I plafike na mai nbe yanju wolo le ta jo fori kori kekun lukun lori e e mo ipe lojo abe meta saturday ati ojo e sunday asaba ma ni keke lori oro to ba je mo mo de bi won ta fe yi ro le ni pe opolopo mo le bi opolopo awon obi ni won gbagbo nipa pe bo ti won ki omo daga kogongo to awon ti lo bi e omo o le daga ah ti baba abi baba sade so fun mi ni ose to koje pe ah mo se wa yi sin emi ni mo ri awon odo la gugu leyin 80 years emi ti mi o mo ni se mi do ti mo je omo ni sa ko bi o mo le so pe odo ni ni to ba ta mu ko le ti emi oni o ba so pe he wa o ni en ti lagbalagba agbalagba ti o ti ti o ko ni ah mo wa ba tan 80 years e da olu wo la gba to fe po yin ko lo mo sa ru yin eh ki o ye fa won be ni pe opolopo awon ra e bi o ti o ti
1: Ọlálékun ló kọ́ ni.
2: Ìwọ̀n bí olóògbé náà lórúkọ tí mi jẹ́ ẹkùn sí ilé epo ọ̀sẹ̀. Ẹ ṣé o.

0: Adejumoke, Aya Onyeso, Emini Alasia to Odegari Ilese Jumike Twin Services. Ohun ta mo wa fun ni de asiko yi ni a fe ko ni bi a tin se awon ounje wonyi nitori ka le lo fun anfani ara wa ni asiko COVID 19 yi papa ni gbogbo nkan se ri ti gbogbo nkan won ti ko de ni garage awon je bi asaro ofa da rice before you obe eja tutu ati be be lo lati se asaro yin a nilo isu ata epo tabi ororo eja gbigbe eje awon eran ta ma ge kekeke a ni dadu a ni di taitosi tutu isebe ati tomato puree ta ba ti ge isu wa ton a ge kekeke ki o ba le tete jina are alubosa si a fi adun si a fi eja gbigbe si eja gbigbe ti a ti san a san gbogbo idote eja gbigbe yen po a wa je ko jina dada ki a to da ata epo abi ororo o depend le ta ba fe nbe a fi tomato bere si a ru papo awa da ide ateran kekeke eran yen ati ma bo tele awa deran kekeke yen si a je ko jina dada awa fi sebe si a to wo boya adun yen ti to abi adun yen o ti to onje to dara to de se ara lore bakan na ile ise wa a le ba yin sorisirisi obe papa tori asiko COVID 19 ta wa ti awon eyan o fe jade lo titin a le ba won se orisirisi obe a de pe wa fun won ti won ba ti sori to fe a ma tun gbe lo sibi ton ti fe awon bebi edika ikan o fe owere banga soup awon orisirisi obe igun ne fo riro obe egusi ko se ita le se a de gbe lo fun won ni bi kibi ton ba ti fe ka gbe wa e seun
1: Choco yokoto olobe luloko ewu kan fun mi si tin da tolo tolo kilo
0: igun ne fo riro obe egusi ko se ita le se a de gbe lo fun won ni bi kibi ton ba ti fe ka gbe wa e seun
1: Choco yokoto olobe luloko ewu kan fun mi si tin da tolo tolo kilo de alase ile ise jimmy catering services letin go lataro yen madam musumola oyeso mo ro pe e ti gbadun ounje yen mo si ro pe bi o se lanfani lopolopo elepe won te ba ni sise se te ba fe ki won ba yin se ounje aye tabi ki won ba yin pe wa si odo yin bakan na won si n se training fun eyin te ba fe ko ounje sise se mo pe olobe lo loko te ba fe ki aye yin ko dun wo dada won se event decoration na ti gbogbo kin to gbagbe won se cake lorisirisi iye birthday cake wedding cake pelu cooling van iye amoti tutu dododo lowo ti o ga nlara ni gbogbo e won se small chops bakan na cocktail iye nkan mimu smoothies ohun mimu ta n fi eso se pelu desert lorisirisi jimmy catering services e le pe won sori ero ibanisoro yi 0802-313-5514 tabi 0808-786-2525 tabi kẹ́ ẹ̀kan tí wọ́n ní irú iléeṣẹ́ wọn tó kalẹ̀ sí 1 Jimmy Catering Street Alaja Bus Stop Ìdímù Lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kan sí wọn lónìí ẹ kú sinmi ìparí ọ̀sẹ̀ happy weekend

kikimalaya oba erujeje olori ki akinkitan oloruko ti oni peku ajuni lo abani se teni eni afenti eni afokante oluwa o agbalaga alagba to lagbon la alagbala igbala to fagbada aye ko si oba idumare wa ba wa fogbon la re se toto ni ologbon la se ni bi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegbe mu agbala se ko gbala ebe loruko mi omo je tunde idiko le ni le baba mi bond fm 92.9 ni mo bi kale si ti mo tin da bi edun ti mo tin ro bi owe

alaye ilu Eko ni olori awon loba loba alaga awon loba loba ati loye loye ni ipinle Eko pelu gbogbo awon onipila funfun won ki are wa president Bola Ahmed Tinubu ati gbogbo awon eso alaopata ku aseyori tori bi won se daabo awon akeko ati awon oluko ile ti awon ajinigbe ti won gbe ni ile eko alako ati ile eko giga eti o waye ni ijoba ibile orire ni kilo lojo si won ni ise akinba na ni won se won ki are o won ti ki gbogbo awon eso alawo pe e ku ise alawo ba loje ni ara wa se gbogbo to ba ku ni ile de wa Nigeria e ku ojubo o wa oruko ye se tin pe wa toro oruko te ba fun na la pe yi yo ni gba lati aja ewe le fe ko wa nurin o be ti kuro be a re ti kuro olin ti wa nle da kujo re wa kinson ade wa nle olin ti wa da kujo re wa toni ade wa oko je pe n to pa mi lerin e ma gbo n to pa mi lerin niyan o n to pa mi lerin re o

ni su era inu po chi ke ta ta ne la nya na ye we tra ga ni e di chi che po ke ga ba le ku lo ta na o ke ti ko po ta se ko ti un vito ti ti ko se ni e ke ma ke ge ni le ga ka fa be o bo bo bo na ni ko what effort to do na ni ke ke e be ma do ko di e ba le ke ke we zi o ko o wa la ti ji na ubochi nke tata bụ ụbọchị Saturday kpọmkwem ọ bụ taa bụ Saturday bụ Saturday ahịa eke abalị 11 n'ime ọnwa nke asaa n'afọ 2026 nke anyị nọ n'ime ya ụbọchị na ha agba kwara ịhụla n'oke o siri mere gị ugbu a ụbọchị agbatịla aka ngwa agamaga ngwa ịkụpụtara gị ihe ole ma ole bụ ihe anyị nwere maka obi ụtọ gị n'oge ndị igbo report fm.9 n'ụbọchị nke tata bụ Saturday. Na mbụ anyị ga-ewetara gị ozi ekele. Nke a bụ ihe mmemme a na-eme kwa ụbọchị Saturday ọbụla ma o jiri ha ala ọkara wee gaa elekere ngwa ngwa o ji ọkara wee gaa elekere nke 12 nke etiti ụbọchị na-ewetazi aka elekere mbụ nke ụbọchị Saturday. Dịka ka m siri isi ege ntị, ihe ọzọ ga-abịara gị ma ọ bụrụ na ya bụ ozi ekele gachaa ga-abụ iwetara gị akụkọ ụwa ga-abịara gị mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ nke ehihie a anyị nọ n'ime ya. Lute na akụkọ ụwa gasịa, anyị ga-ewetara gị ihe mmemme bụ ọpụrụ iche bụ oshibego. Oshibego bụ ihe mmemme egwuregwu nke ị ga-anụta gbasara ka o si adị n'ezinụlọ ọbụla, ya bụ otu ihe maọbụ abụọ ị ga-amụta na nke tata n'oge oshibego. Ya bụ oge oshibego ahụ ga-akpụrụ ọnụ ma o jiri ọkara wee gaa elekere mbụ nke ehihie a. Ihe ga-esochi ya ngwa ngwa ga-abụ ama egwuregwu ịhụlanụ iko mba ụwa a na-asọ ugbu a ka o si dị. Achọ m ịgbara gị ama maka na ọ dị mma ndụ a ga-ata atọ adịwa mma ịtụ mbọ. Ya bụ ị ga-echere oge ahụ ka agwazie gị ka ya bụ egwuregwu asọmpi nke mba ụwa na-aga n'ihu ugbu a ka mmalụ mbe na-abụ nke bụ oke ka esi wee gbapụrụ ndị mba Afrịka nke sotere na ya bụ egwuregwu. Ya bụ ama egwuregwu ga-akụrụ ọnụ ngwa ngwa. Ọ fọdụrụ nkeji iri na ise ka ọ kwụọ elekere abụọ. Mgbe a ka anyị ga-ewetara gị akụkọ n'egwu ọ na-adịkwanụ mma ka a na-egelu ịma na mgbe a na-egwu egwu ọnwa ọtụtụ ndị nọ ugbu a tụmadị ndị a mụrụ n'oge ugbu a amara ihe gbasara akụ egwuregwu maọbụ akụkọ ifo. Ya bụ oge a ka ị ga-anụtakwanụ akụkọ yiri maka ya dịka mgbe a na-akọrọ mmadụ esi akụkọ n'egwu. Ị ga-anụkwanụ nke a n'ime egwu ka ị ga-anụrụ ya bụ nke a. Ọ ga-akụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere abụọ kpọmkwem nke a gasịa, anyị ga-ewetara gị isi iyi nke ndụ. Ọ na-adị mkpa ka ị nọrọ n'isi iyi nke ndụ ka ị wee ṅụọ mmiri ndụ. Ya bụ nke a ga-abịara gị, ọ bụ ihe mmemme Amazing Love ga-ewetara gị ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere abụọ nke ụbọchị taata. Oge ndị Igbo ga-akụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na o jiri ọkara wee gaa elekere abụọ nke ehihie. Mgbe a ka m ga-achị aka elu ma kelee gị maka isonyere m na nke taata maka na ọ dịrị ọkwanụ mfe mmadụ na-aga ọtụmadụ ị na-ekwu okwu ka ọ bụrụ na e nwere onye na-ege gị ntị. Ihe ndị a niile na ihe ndị ọzọ dị iche iche ka anyị nwere maka obi ụtọ gị n'oge ndị Igbo nke Born FM 92.9 ebe efe dị, ebe mgbado ụkwụ dị, ebe a na-ege nke wee eziokwu mgbe ọbụla iji wee chọọ ya. Ekelekwa gị ọzọ. Aha m bụ Godwin Ijeoma Nta Ugwo, otu onye ahịa enwerọkwanụ m shi mana nwanne m olileanya dị n'ihi na enwerọ nke erichara agụụ ya ala. Anyị na-aga n'elu ka aje kwado maka iwetara gị ya bụ ihe mmemme ngwara gị ozi ekele. Ndị nwere ekwentị

Sera ino ge ezi ekene na Bond FM 92.9 Urugo no mume kapu onya abaloso kekisi ekume ubwa anuma sege na madela oso no ge ino kregi osi ekele amamu onye ge bo anu buzo gangu ibuzo ngon miro oma lote ekwenti nki geji we ata ekwenti geji we pomo na oge osi ekele waburu ni ure umasi ikele kutu onye mababua wasaloka ubo chika taasi wedike igesi wekele ha inu dumirika aino niya ubwa akara igeji we pomo na studio bo akara 0706-316-1916 kampo kwa yabo akara ozo 0706-316-1916 yabo akara igeji we pomo ikwa mkage kemji ichola kankene rege magina uriako gode kwa namma gina di gode kwa namma gina watobi gode kwa namma oga akini leke izi ezi kara ha ezi ekele sina keko siwa eke obachi ike tata odima ehuro anu buzo gangu miro maka malunu onye munia na aboga anore onye kamunia neku ganiru odikwa mmodo lanya di keda apagi nebi iti akwom na Maryland odima keda apagi kwan chine du biko bata na tu igwo kugi na nna no meba odima kerindi choro keda apagi chine du odima kerindi choro kankelere gino bo chita odima ori akugi ono kwan so odima keda apagi kwan apu ya mi itno onye oh chima manda odima na ganiri odima mana iga agboso na ebe ahụ dalụsọ chinedu dalụsọ o si na Maryland wee kwa ya anụ m ekele gị na isonyere anyị na nke oji ekele nke taa ọdịmma a ka nọkwa n'oge ezi ekene na-asị ọkwa n'oge nke gị ma ọkwa n'ikwaliso wee keta oke na ya bụ ezigbote anụ a anyị na-eri ụbọchị nke taa n'oge ezi ekene na-abịara gị na Bond FM 92.9 ebe efe dị ebe mgbado ụkwụ dị ebe a na-ege nke wee chekwu mgbe ọbụla iji wee chọọ ya a ka nọkwa n'oge ndị igbo n'oge ozi ekele ka anyị nọ n'akara igeji wee nweta m na studio bụ 0706-316-1916 ọya bụ akara igeji wee nweta m onye ka ụgbọ ọma ga-elute onye ka okwu ọma ga-elute na nke ya n'ụbọchị tata gị na nwegị akụkọ dịkwa na mma gị na di gị ọdịkwa na mma ọkwa na ugbu a ka ị nwere ike isi ka di gị amalụ n'obi ya agbataobi otu aka ahụ ma onye na-azụ gị ahịa ọ kwa n'ogbu a ka ị nwere ike iji wee kelee ya wee si na ọ na-amasịkwa m ka isi abịa atụnyere m n'ọdụ ahịa m n'ọdịnihu n'ọdịrọkwa n'ife akpọsa ma erere ọbụrọkwa n'ahịa ka ọ bụ ọ ka mma na akpọsa ka ọ bụrụ na e nwere onye ga goonu na ya ka m ji asị na ọ dị mma ka ị wee kenee otu onye maọbụ abụọ ọ dị mma akara ga-ejikwa nweta mbụ ọzọ bụ 0706-316-1916 ya ọ bụ akara ejiji wee nweta ọ dị mma ka a ka na-eche n'ụzọ ọ dị mma ka anyị na-aga n'iru na ụbọchị nke tata site na iwetara gị egwu ga-eme gị obi ụtọ mana a na-agakwa n'iru m ga na-atụ anya ozi ekele gị mana ọkụ na ozi ekele gị a ka m kwere n'ọrụ ebe a ndewo anyị na-aga n'iru na nke tata n'oge ozi ekele dịka otu si adị aka m na-atụ anya na ị ga-akpọ m ugbu a biko gaa n'iru ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m n'oge a anyị nọ ugbu a n'oge ezi ekele 1FM92.9 ka o si adị ugbu a anyị ga-eje n'ọba ego ka anyị jee chọ m ọsadebe dị mma ọsadebe maka na enwere ka egwu ugbo a si adị oge olivan maka na
ya bụrụ na m akụwegwu igbo maka akụrụ oliva gakwụọ ọsabụbe ọya ka eji elota, ọ dị mma ka ịga n'iru iwetara gị oliva iko maka na ọ na-adị mkpa na ị na-ege

alasa o tu akoge si wego si kwa jema ne wodi ni hino de ro mpe kamado si ekele mmadu ka chineke si ekele kwa ne kwa an ma sege dalo sa ko na odiro mpe na chineke agozi elage ni ma nu nu mka ego tara mande nomba ofisi odi ma na buru na ika choro mmadu aka nwere ohere ikele ku otu onye tupu memeche no game ozi ekele nke tata na yo biara ge na bon fm 92.9 ebe se do mbadu kudu ebe a nege nke wezi oku wezi oto ya ande kuru igbo na anyari nne odi ma ona ha aga ụbọchị na-agbazi kwapụ chi ebitukwu na ha akwado maka inye anyị akụkọ ụwa ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere mbụ nke ehihie ọ dị mma a na-ekelekwa ndị niile bụ ndị hụrụ bon fm n'anya ndị na-ege bon fm ka mbụ na mgbe ọwụla na nọgasị na mpaghara dị iche iche ọtụmadị na Lagos steeti nke ha nọ n'ime ha na-ekelegasị ha n'ụzọ pụrụ iche ka si ege bon fm alọghachitekwa na ozu maka ị na-eme ndị igbo nọ na Lagos steeti anụrị anyị na-asị gị daalụ sọ maka ige ntị n'oge ndị igbo bon fm 92.9 ka ọ na-abụkwanụ na ihe ọbụla nwere isi mbido na-enwe isi nchedebe ọ ya kpatara n'oge a nwere isi wee sachie

0: ezie onye ọma na-ege ntị, gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ụbọchị Satọde, abalị nke 11 n'ọnwa Julaị afọ 2026. Na nke taa, onye ndu ọdịnala nke Lagos bụ Ọba Lagos Ọba Akielu etoola onye isi ala President Tinubu na ndị ọrụ nchekwa n'ihi nnapụta napụtara ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi a tọrọ na steeti Ọyọ, ma kpoo ka enwee ndị uwe ojii nke steeti. Onye isi ala Bola Tinubu anabatakwala Kashim Shettima dịka onye ga-esokwa ya zọọ ọkụ onye isi ala na afọ 2027. Na mba ofesi, ndị uwe ojii na mba South Africa anwụchiela otu nwoke sitere mba Zimbabwe maka igbu nwunye ya na ụmụ ya, ụmụaka ụmụ nwanyị ya abụọ na mba UK. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa na-ekwusi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa na-eju. Abụ m Chinedu Chukwu. Onye ndị ọdịnala nke Lagos bụ Ọba Rewan Babatunde Akiolu esonyerela ụmụafọ ala anyị ndị ọzọ wee na-eburu ekele na-ebujere onyeisi ala Bola Tinubu nakwa ndị ọrụ nchekwa maka mbọ ha gbara ịnapụta ụmụaka na ndị nkuzi bụ ndị a tọrọ n'okpuru ọchịchị ime obodo orire nke steeti Ọyọ ụnyaahụ. N'ozi ya nke sitere na obi eze ya dị na Ijaw Ijugara mere ka mata na nke a bụ mbọ ndị uwe ojii na ndị agha tinyere ndị ọrụ nchekwa nakwa gọọmenti steeti Ọyọ gbara maka ịnapụta ụmụaka, ma kpọọ oku ka ndị ala anyị kwado ka e nwee ndị uwe ojii nke steeti. Ọba Akiolu kwuru nkwenyere ya na ndị ọrụ nchekwa nwere n'ala anyị ga-emeri ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nke na-echi ala anyị ọnụ na-erite oge. N'otu aka ahụ bụkwa onyeisi ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Lagos Ichie Odashiru Obasa gosikwara obi ụtọ ya maka nnapụta napụtara ụmụaka ndị a tọrọ na steeti Ọyọ. N'ozi ya nke sitere n'aka onye sekretarị ya bụ Maazị Dave Amola, ya bụ onyeisi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos kelere onyeisi ala Bola Tinubu nakwa ndị uwe ojii tinyere ndị agha ala anyị tinyekwara aka na steeti Ọyọ bụ injinia Kenyi Makinde maka mbọ ha gbara ịhụ na ndị a na-enwe ha. O kelekwara o sonyekwara ezinụlọ ndị a wee kelee Chineke maka nnwere onwe nke ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi ndị a. N'otu aka ahụ bụ ka ọṅụ jupụtara ebe niile n'ala anyị ọkachasị na steeti Ọyọ maka nnwere onwe nke ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkuzi ndị ahụ afọ kemgbe abalị 56 ugbu a. Nke a bịara nnọọ dịka ndị na-ama gọọmenti aka n'ihu bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party, The Allied People's Movement, APM, nakwa onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Congress wee zọọ ọkụ onye isi ala n'afọ 2023 bụ Omoyele Sowore, bụ ndị kwuru nnọọ obi ụtọ ha maka nnwere onwe nke ụmụakwụkwọ ndị a, ma kpọọ oku ka gọọmenti etiti wepụta anya okenye gege mpochi maka ịkpa ndị ekpere ma eze anyị. N'aka nke ọzọ bụ ka ndị agha ala anyị mere ka mata na ụmụakwụkwọ ndị a napụtara ọ gachara abalị 56 n'ugbu a n'ụlọ ọgwụ ebe a na-akpọghị aha wee na-anara ọgwụ ọdụ ugbu a. Emechaa, a ga-enyefe ha n'aka gọọmenti steeti Ọyọ bụ ndị ga-eduruzi ha dịbe n'aka ezinụlọ ha. Nke a sitere n'onozi sitere n'aka onye acting deputy director second division army public relations bụ Lieutenant Colonel Danjuma Jonah Danjuma, bụ onye ka mere ka mata mgbe adịghị anya na a ga-enyefe ụmụaka ndị a n'aka ndị
1: Imela, Matigan.

Alegre Nejimti, na Bon FM 92.9, na Ike Mema Nke Inipro Ugwapu Ujibugo. Onye Ngo Makiapu Namdi Eze Okoye. Agbara ọhụrụ ya ga-adị, ndị oge adị zu ọzọ ma ọ bụrụ na Ike Nti nke ọma. Eligolo ihe mmụta dị na ya bụ Ujibugo nke tata. Ihe ndị a niile bụ ihe a na-achịkọbọ ọnụ maka ime gị obi ụtọ na Bon FM 92.9. Ọ dị mma, ugbu a anyị ga na-adịrị njikere maka iwetara gị ama egwuregwu ma ọ bụrụ na o jiri ọkara wee gaa elekere nke mbụ. Ndewo ma na-ege ntị.

eruola n'omume onye agbala ọsọ. Oh, tata bụ ụbọchị Saturday ọma. Abalị 11 nke ọnwa asaa n'afọ 2026 nke anyị nọ n'elu ya n'oge ama egwuregwu. Oh, aga m asị na mụrụ m ka m si wee bụrụ n'obi. Ndị ọtụtụ ndị mụ na ha nọ na-asị, oh, n'ọbụrụ ka anyị si wee bụrụ n'obi. Mana otu ajụjụ m ga-abụgoro ụzọ wee jụọ bụ, kedu ihe na-akpata mgbe ọbụla a na-agba iko mba ụwa, ọ dịka na-agụpụ ndị mba Afrịka agụpụ ka anyị sọrọzi n'ihe a na-eme. Ka e nwere ka esi asọ ya bụ mpi ike, a na-asọ ya bụ mpi, na-ekiri ihe ele anya n'ime ime mpi ahụ nke ọma. Ọ dịghị ka ebe a nke a kacha egwu amamihe na a na-egwu ndọrọndọrọ nke m apụtụbe otu a ka esi egwu, otu a ka esi wee nọkọta. Senegal wee mee nke ọma, wee nye ego nọ na-abụ dalụ aka na-akụ aka, e nwere ka eji wee saa aka nọkọta ahụ. Ruo ka agbaziri na agba nke abụọ eji wee malitekwa ya bụ ikpeze, ọ bụrụ na a sakwa ya bụ abụọ wee tiekwu ihe. Amasị obe ka ihe ndị a niile dị na-ekwu, ọtụkwa na nke ị na-ele anya erukwa na nke ndị Ijipt, ọ dịkwa otu aka ahụ kwa na-ele anya, ọ dịka ndị Ijipt ọ gbara nke ọma, nye goolu abụọ, nye nke atọ, a na-asị na nke anọkọta ewepụ otu. Na-ele anya na-asị ọ bụ otu a ka esi egwu ya bụ asọ ya bụ mpi, a na-asị na-egwuregwu na otu a ka a na-agba enyi na enyi bọọlụ enyi na enyi, a na-anọkọtakwa enye ndị na-enye bụrụ chacha asị na-enye enyi abụọ, anọkọta asịkwa na enyi atọ. Ọchị na-atọ m na-ekiri anya na-asị ọ bụ otu a ka esi asọ ya bụ mpi. Ọ dị mma ka a jidegodi ya ebe a, ọ ka m mmalite gwa gị, mana ka o si na-adị na ewerekwa n'ihe ụra mere anya n'ọka a na-eme a na-enye ọbụla na-eche eke maka onye na-enyo isi a na-apụta maka ndị ụfọdụ nọkọta nnọọ wee na-ele anya si ọ ga-abụ na ndị mba Afrịka ga-anọkọta wee nwee nzukọ wee degara ndị otu egwu bọọlụ FIFA akwụkwọ wee si na ọ kakwa mma ka unu sọbazie mpi a n'aka unu ma ọ bụrụ na unu achọrọ ka ndị mba Afrịka na-esonye na ya bụ egwu bọọlụ. Mmadụ aghọtarazi ihe na-eme, mana adịghị ama ama dịka otu gịnwa na onwe gị nwere ike isi bụrụ n'obi na ya bụ asọmpi nke mba ụwa nọ n'ime ugbu a. Ịma na abalị 11 unu ka a ga-agbazi onye laba marazie mbe na abụọ nke bụ n'ime onwe ha marazie onye nke ga-ebu ya bụ iko mba ụwa a na-ekwu okwu ya. Ọ ka bụkwa na ndị Argentina ga-abụ, amana m ọhawa ga-ebukwa ma e nwere ndị ọzọ ga-eburukwu. Ihe ndị a niile bụ ihe anyị ga-atụle na oge amaegwuregwu tata. Aha m bụ Godwin Jamata ụgwọ onye ahịa na-enwerekwa n'ichere, mana nwanne m olileanya a dịgị nwere nke nye richara agụ ya ala dịka ka anyị si aga n'iru. Akara ga-eji wee kpọọ maka iji ya alụ nke gị, maka na nke a bụkwa onye ọtụtụ onye kwuchi ka anyị nọkwa n'ime dị ama ama. E nwere ihe ịpụtara maka ka esi wee gbapụcha ndị mba Afrịka na ya bụ egwuregwu. Ị nwere ike ịkwakọ m jiri akara 055-099-324 ka m kpọọ ya bụ akara ọzọ, ọ bụrụ na ijiri nke gị maọbụ ijiri ekwentị gị n'aka 081-55-099-304 ya bụ akara nke ikpeazụ ị ga-akpọ, ọ ya bụ akara nke ikpeazụ, maọbụ ka m kpọgharị ya nke ugbo atọ ka ị makwara ka esi ị ga-esi wee kpọọ ya bụ ekwentị 081-55-099-304 ya bụ akara ị ga-eji wee tinye oke nke gị maka na ọtụ ịtụ ị mana enwere nnụnụ a na-akpọ nnụnụ ọgba ama ya nọkọta ọba n'akụkụ ụlọ gị na-adụ tụtụtụtụtụtụtụtụtụtụtụtụtụtụtụ ị mara ka ị ga-eji wee tụ otu nke gị dịka ka o si ada na ya bụ otu egwu bọọlụ mba ụwa akpọrọ World Cup. Ị hụla na mba ole na ole ndị nke agbapụgoro na ya bụ round of 16 nke e nwere ugbu a, nke bụgoro gụnyere Morocco agbapụla Canada, kwee ghọtara nke a, Norway agbapụla Brazil, Paraguay na Mexico, Peru, Portugal, ndị a niile bụ ndị nọgoro n'ụsọ. Egypt, Colombia na mba United States, ha chee na nke a bụ ịtụ bọọlụ
nke a bụ ịtụ bọọlụ nke a bụrụ ọzina ịtụ bọọlụ na maka na ekwuo kwuo maka ịtụ bọọlụ amara nọ mba United States bụ ha bụ mba amerịka bụ ha bụ ya n'isi. Ndị nke ahụ apụọla n'ụsọ mana nke na-nke ndị ntụkwasịrị obi na ya bụ egwuregwu bọọlụ a anyị n'ime ya nke agbapụgoro ugbu a bụ ndị Egypt na Morocco. A na-asị n'ọhawa ga-abụ ka o si n'ọhawa ga-abụ ndị ndị mba Afrịka ga-eji wee yiri isi adị ama ama ma ọ bụrụ na onwere ka o si wee dị ya bụ ọ bụrụzie na agbapụrụ ha dịka egwuregwu ugbu a. Ndị nke a na-alezi anya ugbu a bụ ndị nke ga-agba maka enwere bọọlụ nke a ga-agba taa nke a ga-abụ agbacha ọ bụrụzi ndị ga-apụta ga-esonyere na quarter final nke a na-ekwu maka ya semi final a na-ekwu maka ya na agachala nke a ndị ga-agba ya bụ nke a nọzi ya ugbu a ya bụ round of 18 quarter final a nọ n'ime ya ugbu a ga-abụ France. France agbapụla gbapụrụ Morocco France gbapụrụ Morocco Spain gbapụrụ Belgium ọka o si wee dị ndị nke fọdụrụ ugbu a bụ nke agbazi ndị quarter final nkwukwe final quarter final ga-abụ ndị nke mbụ ndị Norway na England ga-atọ ya bụ mpi ọkwa taa ka a ga-atọ ya bụ mpi ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere itoolu abalị ka a ga-atọ ya bụ mpi ọ ga-abụzi n'ime ịbụ a ka a ga-enwetazi ndị ga-eso wee gbaa nke a na-akpọ agbacha amarazie ndị ga-agbazi nke ịtọ ebe a nke a ga-amazi ndị ga-agba nke ịtọ ya bụ ndị anyị na-ekwu maka ya bụ ndị ga-agba echi niile dịka ya bụrụ na ndị Norway na England tọcha nke mpi nke ha kpacha bọọlụ nke ha n'abalị taata wakwụọ elekere itoolu nke echi niile bụ ụbọchị ụka bụ abalị 12 nke ọnwa Julaị ndị ga-atọ ya bụ mpi ga-abụ Argentina ha na ndị Switzerland ọha bụ ndị ga-atọ ya bụ mpi n'ime ịbụ a ka a ga-ewetezi ndị ga-ya na France na ndị ndị ga-azọtụ nke a na-abụ nke ịtọ tupu gbazie final. Ọ dị mma ịhụlanụ ka o si aga mana isiokwu m bụ otu a ka esi kwado ya otu a ka nwa na nwoke si bụrụ n'oge na a ga-esi gba ya bụ iko mba ụwa otu a esiwela anya ebe ọ bụ na ala anyị bụ Naijiria ịchọrọ n'egwu a na-ekwu maka ya mana ndị nke atụkwasịrị obi mana ịma na ndị nke bụ ụzọ DR Congo bụ ndị ya na ndị ala anyị ụzọ gbapụrụ mba Naijiria ọ dị mma otu a ka anyị ga-esi wee lee anya maka ya ka anyị malụ malụ maka ya malụ onye nke mbe na-abụ ịbụ ụzọ n'ime egwuregwu a ka anyị malụ onye kpọrọ anyị ugbu a onye na-akpọ alo Innocent biko kere biko akpọ Innocent agbapụla anyị ga na-elekwa anya biko akara ị ga-eji wee kpọọ mụ ga-abụ bụ akara 081-550-99-304 ọ ya bụ akara e ga-eji wee nweta m ka ikwuo uche gị maka ọchịchị onye kwu uche ya ka anyị n'oge ame egwuregwu nke taata gị kwuo nke gị na-ekwuo nke m anya mara ka a ga-esi wee gbachie ya bụ okwu maka na ka m si ele anya ugbu a a mara ndị France na ndị Spain France na Spain Argentina na ndị ga-asọ mpi a na Switzerland mana mmadụ ọhawa n'ime ibu a anyị kwugoro ugbu a anyị malụgo ka ọ ga-esi wee daa ndị Norway na ndị England tọcha nke ha taata ndị onye meriri ebe ahụ ga-abụzi ndị ga-atọzi
na ndị ga-atụzi nke a na-akpọ semi final ọ ya bụ nke a nọ n'ime ya bụ kedu obi gị kedu ka obi gị dị kpalụ ya bụ asọmpi kedu ndị ọ na-eche na ọha aga hapụkwara ya ndị Argentina maka Argentina ka nọkwa na-egwu Argentina ka nọkwa na-egwu a sị na ịma na abịa n'ala igbo a sị na enugwu adịghị bụ ahịa osi ebia na agụlọ a sị na agụlọ enwe isi bred maọbụ supamaket maọbụ supamaket a sị ọ bụzi Argentina nweji World Cup ọha nweji iko mba ụwa a ga-ahapụziere ha ya maka na ha bụburu ya nke mbụ abụrụkwa ha ga-ebu ya na nke abụọ kedu ebumnobi gị ka a ga-esi wee kwụọ onye ụgbọala na ya bụ asọmpi a anọghị tekwa na tata bụ abalị iri na otu ọ fọdụ abalị asatọ ugbu a atọ ya bụ mpi ikpeazụ mana malitegodu ugbu a nke tata na nke echi niile ka a ga-amara ka egwu gị atọrọzi ọkụ ya bụ ndị ga-agbazi nke ịtọ anyị ga-anọzi n'ime ya na-anụ ndị ga-agbazi nke a ga-agbazi na abalị iri na itoolu ga-akụzi ị ga-amara ndị ga-agba nke mbụ ndị ga-ebo ya bụ ikwu ndị ga-esote ha n'azụ bụrụ ụzọ ya na ya so ọ otu a ka ọ ga-esi wee dị mana ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na itinye onu na ya bụ ndị a anọ n'ime maka na oge anyị na-asịzi kpọpụ kpọpụ ọ dị mma onye nke mbụ ọ bụrụ na e nwere ka o si wee dị ọdata n'akụkụ ọ dịkwa mkpa na ọ bụrụ na itinyere anụ ụdị n'oge ama egwuregwu nke anyị nọ n'ime ugbu a na bịara gị na bọn fm 92.9 ebe mgbado ụkwụ dị anyị na-aga n'ihu ugbu a anyị na-akwadozi ụla ọ dị mma dịka ka anyị si akwadobe anyị ga-amaziri tata na echi niile ka anyị ga-amaziri ndị ga-etuzisi oke gbasara ya bụ ndị ga-agba ndị ga-esozi ga-agba ndị nke atọ na ya bụ egwuregwu mbụ ụwa ọ na-akwụ ote aka ọ dị njọ mana otu ụbọchị ọ dị mma ịmago ka o si adị ugbu a ọ na-abụ a na-akpa ya bụ onye ọbụla ewere na-esiwe okwu ike esiwewu ike amamma nke kpatara nke ndị ala anyị bụ anyị nwere nchekwube na a ga-egwu egwu okwere ndọrọndọrọ were ya kwụgo ego ndị nke a were nchekwube na a ga-agba na a ga-eji egwuregwu a wee gbata ihe ga-enyere akụ na ụba mba Argentina aka n'ụzọ a ka o si adakwanụ na ọ bụrụ ka o si wee daa ndị mana otu abụlezi na nkwụ dị na mba ya na-ere mba nne ana m ekele gị na esonyere m n'oge ama egwuregwu nke tata ọkwanụ ka o si dị ugbu a bụ ụdị ụla ka m na-akwadobe ugbu a na mbụ ana m ekele gị nwa na onwe gị bụ onye gere ntị na oge ama egwuregwu na-ekele chinedu chukwu bụ onye kpatara m ihe niile nke iji eme ama egwuregwu nke tata na ekele gị alụ gbalara taa echi niile ka anyị taa n'ihe ụdị oge a ezi nke ọzọ ịga eji ama egwuregwu ụlọ ndewo aha m ka bụ godwin nke ọdịda ugbo otu onye ahịa enwerọkwana m shedi mana nwanne m olileanya adị

0: was on him on one in Keta, you see, you can. In my gate, you only miss you to work for my easy up one at all. Send a more content will run and he see. Oh, please, you can. I am a me by and I have been that. I got my lieutenant, a bomber. Isiria buona to amoku nkembo wena gani na ile lani banini anye mweke tapiano ko ndo mna yesu wewe kiwa katuka nyuma mani fani kuno kuwebo na amule ibo abere vijibu eku weku na loke manano rano na lomata anye timbo nye timbo na timbo nye okuchine okuchine ọbụ na ọ na-abịakwu onye nkụfu ugboro anụ ya onye nwe anya akarakwa na-edere anyị akwụkwọ mbodo baịbụl na-eri isii na isii wee debere anyị ma agba ọhụụ ma agba ochie mana ọtụtụ ọtụtụ a na-ekwu ohuhu ka eji amụta ihe maka a sịkwa na nwatakịrị nwere uchekwara na-adị nye ndụmọdụ ori emere ihe mana ifu onye nzuzu dịka otu ilusu ego anyị isi nri na-agba amaokwu nke mbụ na ị na-enye ndụmọdụ ka onye nzuzu onye ihe ọ na-eji ekọ ụkwa otu ihe a na ilu isi nri iteghete mana tupu anyị agaa n'ihu dịka ozi anyị kpọrọ abụ ọma isi nri abụọ na atọ ma mụ na ndị ọma nọ ebe a kelekwanụ dịbụ onye ọma na-ege ntị
1: ndị be anyị mberede nyekwara dike mama mberede dị eji mara jike
0: okwu dị ya
1: ka anyị kara ikwekwu ihe gbasara chineke na eluigwe bụrụ ihe dakwasịrị anyị n'ike ọkwa nwanne na nwanyị onye Nwachukwu
0: n'ihe na-ege ntị okenye n'ụlọ efe ndụ mmọndụ benata chukwu stilin tetakwa iji dị n'ohe ọhụ ndụmọdụ na na-esokwu ozu eke n'ime okwu dị ya
2: ndebe anyị ekele ime ụlọ ụlọ afụtakwa anyị chetakwa na onye bụkwa echi enye ụzọ ọgbagbu onwe onye na ọsọ ka anyị tinye chineke n'ifu anyị ya bụ onye bụ anyị ụzọ na ndụ na anyị na-edu ịhụ mbụ chineke echi dị oke
0: na mmụọ na onwe mgbe ama echi ọ bụ m na-eme Nwachukwu eziokwu eziokwu onye ụbụrụ chie ụzọ ọgbagbu onwe na ọsọ nwanne anyị nwoke si anyị na ndị na-enwere legal advice anyị nwere onye ndụmọdụ na ọ na-eso ozu ana ime ndị anyị na-eche fenshọn arụtụkwa aka n'okwu ihe ekwupụta mere anyị ebe anyị ga-eji mmiri isiokwu abụọma amaokwu nke mbụ
3: abụọma isi iri na mgbe na-eto amaokwu nke mbụ ọsị Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ ọ dịghị ihe kọrọ ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ ka ọ na-eme ka mmapụ
0: ụkwarịa jidekwa ebe ahụ abụọma isi iri abụọ na atọ amaokwu nke mbụ ụsọ na Jehova bụ onye na-azụ m dịka gịnị
3: atụrụ ụkwarịa ka anyị na-ekwu okwu
0: Jehova na onye bụ onye na-azụ m azụ gị dịka atụrụ ọ bụkwa na mmadụ abụghị atụrụ Chineke abụghị atụrụ onye nke Jehova Jehova ama na-azụ m ya ọsọ ndị ọ na-azụ bụ ndị bụ atụrụ ya ọkwanye aka iji na-ajụ ka ị dịka mmadụ ga-esi mara na ọ bụ atụrụ nke Jehova Chineke n'eziokwu eziokwu na Jehova bụ onye na-azụ ya maka ọtụtụ nọ n'ụwa taata nwere ọtụtụ ihe na-azụ ha ọtụtụ bụ ndị ọ bụ ma ndị omekome ma ndị nọ n'otu dị iche iche
3: ife
0: na-enyeghị ike mana onye a sị na Jehova bụ onye na-azụ ya dịka atụrụ
3: akwanyere onye isi nchụàjà bụ onye na-akụ ọ sị na Jehova bụ onye na-azụ ya dịka atụrụ ọdụm dịka agụ ihe ọjà Jehova bụ onye na-azụ ya dịka ọdụm ndụ ma dịka nkụta ọ bụ dịka atụrụ atụrụ Chineke ka ọ dịrị ka onye Jehova ji bụrụ onye ọ bụ ọrụ nzube maka na ebe na-ada bụ ọdịnihu na-azụ ewekwanụ ka ebe
0: ịbụ nwa onye
3: ịbụ nwa onye
0: ịbụ nke onye
3: ọ bụ ebe ebe anyị ga na-emeghịsị ya ike maka na ụbọchị ndị a ụbọchị taa dị n'ụwa ọtụtụ mmadụ bụ ndị agụụ
1: John ishi nri anyị na-ekwe ya na anwụ okwu nke saa ọ chọrọ anyị na Jesus bụ ọnụ ụzọ atarị nwanne m nwoke ma kọwa bụ na mbụ ọ bụkwa na Jesus bụ ọnụ ụzọ atarị ya na atarị eche n'ime Jesus ya na m ka bụ onye anwụ ụlọ ọzọ onye adị ihe ọ na-egosi ọ bụkwa na amụghị m ọzọ anyị ma asịta eku onwe ọmọ bụ atarị Jesus maka Jesus chọrọ onye ọ bụ ọnụ ụzọ atarị ahụ onye maara atarị ya na atarị ya na-anụ n'ime na ya kekwe ha ka asanya nke ya shikwa ha jere ha ejere rie nke ya shikwa ha nọ ya ha nọ ya rie ọ kụtakwa na m abalị n'ime Jesus bụ na m abụrụ atarị Jesus nye a n'ime Jesus nye eme ihe Jesus chọrọ m ime nye eje nke ọ chọrọ m ije ekwu ihe ọ chọrọ m kwuo ọsọ nsọ na ọdụkọ ọmụ bụ na m enwe ike na onwe m anya chi na ọ bụ akarị anya
2: ka ị ma nkwụ bụkwa ka ọ ma ndị maka na ibe na ego n'akwụkwọ John ishi iri ibidoro na ama okwu nke nsa imekwa anya na ama okwu nke ite na iteghina Jesus na chere ya na onye onye dị ike ụzọ onye ọbụla hụkwa eme ụzọ mba onye ọmụ ka abụrụ onye azọpụta onye ihe ọ na-ekwu ihe ọ na-achọ ịkọwata ka dị ka ihe akwụkwọ John kwu mgbe Jesus na-ekwuchi na ya bụ ụzọ ya bụ eziokwu anyị ya na onwe onye dị ndụ ihe o gosiri anyị bụ na emeka ya chi n'ịbụ atụrụ Chukwu ma ọ bụkwa na ịma Jesus n'ike abalị ụzọ nọ a na-ekwu maka anyị n'ike ahụghị n'ụzọ nọ bata n'ime nzọpụta nọ a na-ekwu maka anyị anyị gbadakwa na ama okwu nke iri igbo nọ na asaa Jesus ka na-ekwu okwu wee kwuo ochie no atoranya na anuo nuye and the normal ha abon sasa normal ha na ha na eso ihe dinya jepere na ha na eso ejehie ihe osukwa chine no ihe ha na eme oyo okwu abon sasa na ha na anuo nu ono onya nya na onwo onye maru ndi ha bu ha na onye ha na onwo ha maru na ha bu atoranya ihe na egosi anyi bu na ishikwa ni batele Jesus ima na ile kwe na nya bo man nkwadi na abo man karero mana ama oku nke mbu na bi kan ihe ke egosi mo ihe ke mi ke nkwa ni le so we buru ihe mezili mezili ndu an ibu atele nke Jesus amuo nwa ozo ihe wo mu zo n bata uzo na Jesus ishi na nya bo nye bu uzo
3: ai woro oku Chineke we do tele ki hai ji we melo I just don't know that I can. And one night you look at it on Monday. Go figure that line you done. You see me. I'm working for you. Miss Alania, I'm a family to go for the total hand jacket. When I have gone, come on over who is hanging at your door behind you. No pussy naked. John, you see me. I'm working for you. I'm working for you. What's it? Oh, you already had the idea. What do you do? Oh, you. Ọgbọ kwa ka ọla ni o si na mo ni da aha we ndo e bi ka ko o gba na si se na mo ku ka sa we ko ri we ro na ki te ye ya mere Jesus amo ku ka sa ya mere Jesus sere sere hauzo nezi nezi asi ni mo ndo onu zo ka atoro e na na ni abọ onu zo ka atoro ọbu ni si ni da atoro nke Chineke you won't na ekwu ebe abu islam onu zo abu Jesus ala ni me Jesus I tell you na gupa amoku nka sa to ka ara bonde ni le bu won zo bia bu won zo bia ha bu ndi na ndi na punara mmadi mhm ma to ra ha mi yo ni amoku ti de na bo won bu ko onu zo ahu o ju kwa ni o bu le si na mba aga yo pata ya aga na bata kwa ya oga na batakwa na apukwa na ahukwa yoga ata
4: onya ko ne ku na joga bonya na azu ndi ka atoro ewe na ajuo e bona atoro nke Chineke
3: mukita ajuo
4: ayi we na ko wata na Jesus si no na ni abu uza ahu mande ga ebo bata onwe ike ebo atoro nke ndi bukwa na atoro ya na anu ni we si no uza bata abu ni si na akpo ihe ozo ma na akpo si ala ebo ozo na eme ihe ozo na ozo aba yin ni ejo ka mo ne tire tire mo mo ka wo ti aro ni ebo akoro nke Chineke buku ala ni ho de ku na akwo John isiri amoku ti ri abo na asa woro na ti ri abo na asa to John isiri amoku ti ri abo na asa woro kwa na ti ri abo na asa to de ku ayi ni na abuku nge iko wata na mmadu isi ni abo atoro nke Chineke wo onye nke bata woro lu site n'onu zo ahu bu Jesus Nezaya nkana ni kukwe.
3: Ozo marika John dere ya. Isi ili. Kumo kukiri ya bwana asa. Kasi aturu nke mna loli. Okudi ya. Mwwe mmakwara. Kane usu kwa mu.
4: Oku wenye mwa ili kuka. Aturu ya mare ya. Kana anuni ya. Kwa usu kwa ni ya. Enilu onye mwa ili Jesus.
3: Usu kwa ni ya. Aturu nke mna loli. Mwwe mmakwara. No one may go and do the baby. Haga is a lanny, all the room baby. Or do you go in all the lap? Lana for Panakam. I'm looking to your bunny for none. Mum, can you room her? Will you put a casino in the room? Or do you go in all the lap for an apple? I can now.
4: Oh, could there be a question? A muddy bathroom catching a cat. Na Chineke na onwe onye kere n'ihe n'ụwa aka adịghị ya. Onye ọ kpọrọ ọza. Emiri onu Chineke. Ịzala oku. Oku nzọpụta. A gwara anyị n'akwụkwọ mkpughe. Isi atọ amaokwu nke iri abụọ. Na ọ nọ n'ọnụ ụzọ nke obi akụ aka. O nwere onye mepere ụzọ bata anya na-erikọ ma nkọ. Ịnụla onu nke onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Ịnụla ka ọ na-akụ aka. N'ụzọ nke mkpụrụ obi gị. Imeterere ya ụzọ site n'ikwupụta mmehie
3: akwụkwọ nsọ si na nsọpụta

0: kawo da lagai da Nasiru Hotoro dake da wannan waka ta sa da waki Bon FM muna godiya kwarai da gaske to amma sauraro idan ba a manta ba ana biya al'amuran da ke kai su kawo a kafafen yada labarai na zamani wato social media da jaridu da kuma gidajen radio da talabijin kowa ya san irin halin da ake ciki na matsalar tsaro a arewacin Najeriya duk da alhamdulillah an fara samun sauki kwarai da gaske ada lamarin ya shafi arewacin Najeriya kadai sai a watan da ya gabata kuma abin ya tsallako kudu maso yammacin Najeriya wanda aka yi garkuwa da waɗansu ɗalibai a jihar Oyo a karan wata karamar hukumar mulki da ke jihar Oyo kowa ya ga yadda ta kaya tsakanin matafiya zuwa arewacin Najeriya da kuma masu tafowa daga arewacin Najeriya zuwa kudu an ga irin matsalolin da waɗansu da dama suka fuskanta na cin zarafi da sauransu wannan kuma ya samo asali ne saboda irin tafiyar da mutanenmu suke yi ba tsari cikin dabbobi bisa manyan motoci saman kaya da sauransu wanda an ka gani sai a ce ai kila ɗan ta'adda ne suka yi gudun hijira da aka lalake su a arewa suka yi kudu mutane da dama tsotsayi ya fara musu sun haɗa cikin irin wannan matsala abu na biyu kuma akwai 'yan uwanmu 'yan arewa mazauna jihar Legas waɗanda ke gudanar da farauta a sassa daban-daban na jihohin yamma jihohin Yarbawa kenan wanda irin hitar da suke kowa dai ya san yadda ake fitar farauta farauta ce shiri ne irin kamar shirin yaƙi kuma duk lokacin da aka gama da mafarauta za a ce mayaƙa ne so idan aka haɗa abin aka dubi irin yanayin yadda 'yan bindiga suke ta'addanci a arewacin Najeriya sannan aka dubi yadda 'yan uwanmu 'yan arewa ke gudanar da farauta a kudu a cikin dazuzzuka sai mu ce gaskiya ina ganin lokaci ya yi da za a taka ma irin wannan ɗabi'a ko al'ada ko sana'a birki saboda ana cikin wani hali na ɗarɗar wanda a kowane lokaci komi na iya faruwa a kan wanda muke so in jawo hankalin 'yan uwanmu mafarauta da ke fitowa daga kudancin Najeriya suna shigowa kudu suna gudanar da farauta sanin kowa ne dukkanin mafarauta sukan ɗauki dabbobi sukan ɗauki makamai ciki har da irin bindigogi na albarka ruga wanda ake yi na gargajiya so sai in ce a halin yanzu da ake ciki game da matsalar tsaro da kuma ganin ƙasa ce inda nan ba a jin yaranku ko kuma mafi yawancinku ba ku jin yaransu lokacin da kuka gangamin farauta kuka shiga daji a lokacin da aka yi ku wani zargi hankali ya tashi kamin a gano cewa ku mafarauta ne wallahi mai sha ta sha akwai matsala a yi karama ba akwai waɗansu mafarauta da na sani a cikin garin nan na ziyarce su jiya da kuma satin da ya gabata ina mai tattara su da ba su shawara a kan su daina gudanar da sana'ar farauta a kudu maso yammacin Najeriya musamman ganin irin abin da ya faru a garkuwa da aka yi da ɗalibai a jihar Oyo da ke nan kudu maso yammacin Najeriya kowa ya ga yadda lamari ya rutsa da matafiya irin matafiyan da ke hawa mota cikin dabbobi ko masu hawa mota bisa kaya ko masu ciko mota irin trailer sama da mutum 50-60 a ganin su kuma ƙazan-ƙazan babu tsafta duk lokacin da ka shiga hannun tsotsayi ya durɗa da kai kana a gane cewa kai ba mai laifi ba ne mai yiwuwa kila ko ba a kashe ka ba an ji maka an raunata ka ko kuma ka samu kanka a gidan gari so wannan shawara ce kamata mu baiwa 'yan uwanmu 'yan arewa irin yadda kamata su kasance a lokacin da suke tafiye-tafiye daga kudu zuwa yamma da kuma gudanar da harkokinsu na kasuwanci da kuma irin yanayin yadda ya kamata irin shigar da ya kamata kai kowa ga abin da ya faru sati biyu da suka wuce an yi kama mutane da dama a jihar Legas a wurare daban-daban ta rutsa da waɗansu waɗanda ba su je ba su gani ba ba don komai ba saboda irin kayan da ke da jikinsu rashin tsafta rashin kulawa da kuma abubuwan rashin tsari da mutanen mu suke rashi. Ba sai na cika kawai dogon surutu ba, a wannan wurin zan bude layi domin in bayyana masu saurare dama su ma su bada shawara su bayyana nasu ra'ayi a kan wannan bangi da za mu tattauna a kai. Lambar da za a same mu dai ita ce wannan lambar ta 0800 3537 3731 lambar da za a buga ke a cikin wannan shirin namu domin ba da gudunmawa da kuma shawarwari ga 'yan uwanmu mazauna Lagos. Hello. Wa alaikum salam, ba ke magana? Yana jin kamar Abubakar. Na'am. Na'am. Eh. Wallahi gaskiya. Musamman a halin yanzu da ake ciki. Wallahi da gaske. Mun gode kwarai da gaske Abubakar. Amin ya Allah, mun gode. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
1: Tana magana da mamma Abdullahi kakadan ne daga nan Ibar da
0: Rose. Muna jin kamar man.
1: Alhamdulillah.
0: Gaskiya ne. Salamu ake magana? Muna jin kamar nan gado. Na'am. Kwalai da gaske. Dama an ke farauta ta kama da yaki. Kwalai da gaske. Na'am, gaskiya. Kwarai da gaske, kwarai. Gaskiya. Eh, kwarai da gaske. Eh. Kwarai. Ingal da gela kare abin da kashe ya kalama ya ga shi da motar kwarai yanzu. Mun gode kwarai da gaske gado. Amin amin, mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Ina jin kan bai dara.
0: Wallahi muna jin kawai ke magana.
2: Muna
0: jin ka Abdullahi.
2: Ka amma ka banda ya tirau da kake shirin
0: Salamu ake magana?
3: Sana magana da Abdullahi da Gayo.
0: Muna jinka Abdullahi.
3: Gaskiya maudu'in da kun ka dauko yana da kyau. Don kaga mutanen mu ya kamata a san yanzu ba komai ya canza. Magana ma wata nan ba wallahi abu ne babban al'amari.
0: Gaskiya.
3: Saboda duk wani duk lokacin da kuka ga mutane sun yi ta wannan wanga lokaci da ake wallahi sai rayuwa sai sun ba ka daukewa wani abu.
0: Sai hankalin su ya tashi gaskiya tunda ba su saba ba. Salamu ake magana? Muna jin ka Abdul Karim. Alhamdulillah. Dakatar da shi ba. Gaskiya to mun gode kwarai da gaske. Amin amin mun gode. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa ke magana?
4: Shi da kuma bodo mai kai.
0: Muna jin ka da shi.
4: Dawai da zan fasu a niga umma.
0: Na'am. Na'am.
4: Da Allah da Annabi mu danka ba ka kariya.
0: Na'am. Kwarai da gaske.
4: Kin ma ba kana kana neman wanda kike tare shi ne ke taimaka ma abu da zaka shiga mota amma ki ga mu motar nan ke da mutum wannan tashi hankalin da aka yi.
0: Eh.
4: Da hatta da aka yi yayi yau.
0: Gaskiya ne. Mun gode kwarai da gaske.
4: Tare zan ba kuma ɗan uwanmu masu shaye-shaye dan Allah da hannun za a daina.
0: Mun gode kwarai da gaske gaskiya kam.
4: Dan Allah da hannun zai yi kawo wa mukan majiri sannan da almajirai masu baya kan titi.
0: Ai. Kwarai da gaske.
4: Dan Allah da hannun zai almajirai nan su ma su taimaka mana su taimaka ma kan su tun da sun mu mun mun mana gani ba za mu ji daɗi ba.
0: Kwarai da gaske.
4: Sannan in wani ya gani ba zai ji daɗi ba.
0: Kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. Hello.
5: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa ke magana?
5: Muna magana da Abdullahi daga nan Niger.
0: Muna jin ka Abdullahi.
5: Ai irin wannan matsalar ta so mu ta makarautar nan da kake gani ba ma nan kudu ba ko can gari mu arewa yanzu matsala ke ita.
0: Gaskiya kam.
5: Dan saboda ko can gari mu arewa mun yi wata farauta da muka je wani kai.
0: Eh. Kuda ni tashi hankali.
5: Kan mu ja musu tashi hankali saboda suna tunanin idan muka kwada su ne garin su lafura din nan su ke da hakin bakin su mawarata wai duka.
0: Suna da gaskiya ai. Ka gani ko? Kenan ma balle a nan kudu. To mun gode kwarai da gaske Allah ya kyauta. Mun gode. Hello. Hello. Wa alaikum salam wa ke magana? Muna jin ka Abubakar. A Alhamdulillahi. Kariya Allah. Na'am, ba Najeriya ba. Kwarai da gaske. Kwarai. Haka kamata ka zama kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. Yawa mun gode. 0803537731. Hello.
6: Hello.
0: Hello, ake magana? Muna je kan shawu. Gaskiya kan dole ne zai shiga.
6: Yawa, saboda mutanen mu na arewa har ga Allah sun dauke mu batun ba. Ko kan ku ba sani za su yi gyara bala da yayin ki ga wanda ba su mu samu na ba gamu. To kaga tunda ba ku san ku ko kudu ta su yau tana gyara yayi. Ya zaka ru abubuwan da yake faruwa sama da shekara ta gaba ana kashe mutanen mu ana kai yanka mutanen mu amma ba su kai mu saki ba amma sun kudu kana ga karo ne daga iya faɗa ta mun san hada ka mun ga cewa ku ba ku tona ba sai da ba. Ko dole ne a cikin sake tan bamban ci kuma ka bari.
0: Kwarai da gaske. Mun gode ka ba da gudunmuwa sosai. Hello.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Ake magana?
7: Malam Bashir na dawo.
0: To ta wanta fiye dawowa. Wannan matsala mun gode kwarai da gaske. 0803537781. Muna tattaunawa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Bon FM da ke GRA unguwar Ikeja. Hello. Hello. Alaikum, ake magana?
8: Muna
0: jin ka tabo.

0: کجا بودی؟
1: الحمدلله
0: این
1: کی کارو کو بری لاین نکه از اینکی که هر کدی کسای که بگو هلو کار هلو من اینجی بالوانی من تو دیم هلو
2: هلو
1: سلام علیکم و علیکم سلام و علیکم مگنا
2: من
1: از این کناسیم Allah shi mana wakita mun gode hello
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa ke magana
2: dalila ne da ka mai to
1: muna jin ka kabiru
2: wato magana tsabtan nan da kai da ake hawan mata ka takata
1: eh na'am
2: mutanen magana da magana
1: na'am
2: ka jira da kin ka ko wace irin kana kake inde kana tsaba
1: kwarai da gaske kunda kika daraja ba kwarai
2: wallahi tunda ko da irin da kake yi wasu su kai bola bola muke yi da kuma kika ta ba haka ba
1: na'am
2: ka jira da kin ka so kan yanzu duwan nan ke jira da kin ba haka ko ka bi su da ne kun kan ka ne nan ba sai kin
1: gaskiya ne kwarai da gaske
2: ka ha mota da dare da kai kaje ka je cikin aikin ne radi
1: wallahi kwarai da gaske da kai da shani a cikin mota daya kwarai
2: ana shakka ma ya kalin da nan yadda
1: kwarai da gaske
2: to amma mutane ba ma sun yadda ba mai yadda ba yadda mun kuɗi a kasuwan kuma yi rada yau
1: ka wani ko ba da yadda ba ne kwarai da gaske mun gori kwarai da gaske mun gori da gudun maka amin amin mun gori kwarai da gaske yawa sana yawa hello na shayin ya kuyi ka sake buguwa matsalar network ne nake ji ba sai abin da ke faruwa ba ba ku hare ni Usman a waje ba san ku ana ruwa ne wani gefe hello
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa ke magana
3: ni ne dai Umar na dawo
1: ko Umar
3: Allah ka taimaka ka karo matsala zuran wala ni ka mu mutane suna zuwa da kici ko na wallahi ka fight
1: ah ina
3: anan kola kola baki ana wasu na kan
1: to mun gode kwarai da gaske
3: mun gode
1: kwarai da gaske yawa hello yana gana mana ana dauka to shike sai ka kura ka sake buga mai ya kila baka ji sai ko ba ma jin ka hello wa alaikum salam wa ke magana muna zo kai dinki Amin Idris. Mun yi kwarai da Idris. To mun yi kwarai da Idris. Allah ya sauka. Mun yi kwarai da gaske. Sai da wannan suka ce ran yau sai abubuwan da ke haura Allah mun yan mu ne. Ni kuma na san cewa idan ma dai zai rasa ta to da dawa ma da wari. Don yi yamma ba su suka turo yin wazo kudu mai farauta ba ya kamata a rika dubawa ya an bi ta barawo a bi ta mai bai sau in ji malam bahaushe hello
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa ke magana
3: lafiya
1: kalau na'am gaskiya ne
3: kuma kana gani ana so ku tsaye ya koyi da rubuta kuma in dabo da su ba da mutane ba
1: gaskiya ne gaskiya ne
3: kuma
1: mun gori kwarai da gaske kwarai da gaske mun gori yawa hello wa alaikum salam wa ke magana
4: Abdullahi daga Lagos
1: muna jin ka Abdullahi
4: wannan abin da yake cikin dala ka bayar matalaka hukunci in ka duba
1: to
4: amma kamar yanzu a ce ita kuma za ta
1: an jiya nake karanta wata jarida a social media inda gwamnatin jihar Lagos ta ce daga watan August mai zuwa za a raba motocin ɗaukar kaya da kuma motocin ɗaukar mutane. Duk wanda da yau da ya ɗauko kaya ta ya ɗauko kaya ya shigo Lagos ne ya ɗauki kaya ya fita. Wanda ya ɗauko mutane kuma ya ɗauko mutane ya shigo ya ɗauko mutane ya fita. Za su fara wannan doka daga watan Augusta. Kwarai da gaske. Amin amin mun gode. Amin amin mun gode kwarai da gaske. Yawa mun gode. Hello? Wannan kai yake saka hakuri ka sake buwa in kana da rabo majina ka ra'ayi a cikin wannan shirin kamin mu nade ta farma shirin. 0800 337 7 1 sai mun ji daga gare ku. Sashen Hausa na Bond FM 92.9 da ke nan unguwar GRA Ikeja kuke gabatar da wannan shirin inda muke ba wa 'yan uwanmu shawarwari. Hello? Hello? Wa ke magana? Wane ne? Muna ji ka shafi dini. Na'am. Gaskiya. Gaskiya ba za ta yi ba. Mun gode kwarai da gaske Shamsu. Mun gode. Hello? Hello?
0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu, wa ke magana?
0: Ana magana daga Aminu daga Ikeja.
1: Muna jin ka Aminu. Kaji wata magana kuma babba kwarai da gaske. Na ga shekaran jiya waɗansu suna sun gungu wajen mutane 20 da wani abu daga jiha daga wajajen Ogbomosho a jihar Oyo suka tashi za su je arewacin Najeriya ba su ma kan Imoro ba aka fara samun matsala da su. Don mutanen da ƙauyuka sa ga su sai mutanen ƙauye suka fara gudu sai yi tsammanin bandits da suka shigo su cikin gari. Gaskiya ku da yawa gaskiya ne kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. To mun gode kwarai da gaske mun gode. Yawa. Hello? Hello? Lafiya nan wake magana? Kana magana da Abdullahi. Wata anguwa kuke? Wace anguwa kuke?
0: Muna
1: nan Bango Kwata, babu jin kwallaye, wata kwata. Sai da wata ko? Babu jin kwallaye. Gaskiya ne, mun ɗan baya akan tsawa da ta faɗa muna akan na'urar watsa shirye-shiryen wato tarasimita. Amma in Allah ya so ana na ana gyare-gyare, in Allah ya so nan ba da daɗewa ba za mu dawo yadda muke da ko mafi. Ya haƙuri, mun gode kwarai da gaske, mun gode, yawa, mun gode kwarai da gaske. Lallai wajen ga sango wata ba su jiya su. Mun gode kwarai. Hello? Hello? Duk da inda ake jimo sai a bugu a gaya muna, inda ma ba a jimo sai a bugu a gaya muna, ko da bayan wannan shirin ne. Insha Allah. Mun samu matsala a kwanakin baya ruwan da aka yi tsawa ta faɗa muna akan transmitter. Hello?
0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu, wa ke magana? Muna jin karaji. Alhamdulillah. Wane ciki? Gaskiya. Ai kan yi farkon shirin ne ce wannan tsotsayi ne rutsa da su. Kwarai da gaske. Mun gode. Hello? Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Yusuf. ti. An sai da tare kwarai da gaske. Aka yi shi. Mun gode kwarai da gaske. Mun gode. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin kana zuwa ko tun? Alhamdulillah.

0: ci gaban wani a gida ko kasuwa wani harke ka shige wani burin sabai wuce a faɗi ya zama ogani zai tare dukiya da yawa da in ya zama wani ko za ka kai karuna a komai kana gani ai dolaka mace kuma za ka yi ka ba ani da kuɗi da tallaka tamkar ma a gani da nera kowa yana ganin damar kowa bayyane talaka da hasada zai ta
1: ana tare da sashen Hausa na Bon FM da kenan GRE Keja da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu yanzu lokaci ne da zamu naɗa ɗakin mu na labarai ai sauraro

saurari labaran duniya tare da Usman Musa daga sashen Hausa na Bonn FM da ke nan jiya. Kija sai kuma

ne da ke hana haihuwa ko kuma wanda yake rike kwayoyin haihuwa a aure shekara da shekaru a duka samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon yayi tasiri wajen lalata kwayoyin halitta ko wajen rabi karfin sinadarin da yake samar da halittar dan adam idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah daga ne sarkin sauwar Afirka kuma dan musulma da gargajiya na Najeriya da duk mutum da yake son gani na za ka same ni a nan Abbatuwa a nan Afirka Park gab da fadar sarkin Fulani da mai karin bayani za ka same ni a lambobin waya kamar haka 080-30-0307 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya kankance ya koma dan karami da wanda bai taɓa son namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta dauke ni'imar ta dauke gaban ya kankance ya koma dan karami wani sai rika fama da matsala akan suratul insan saurin biyan bukata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka talibi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su jasin irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarinsa yadda ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amon sanyi na cikin jini da amon sanyin mara haka za ka je ka yi fitsarinsa yadda ka san ƴaƴan riɗi idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani maganin amma ba na ƙarfin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu kwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'aurarka ya miƙar da su sai ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan ka yi amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin za ka ji wani sabon ƙarfi ya zo maka in ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afirka a duk inda kake a faɗin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni ka ce sarkin sauwar Afirka dan masanin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi ƙarfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko ne ya taɓa gabanka da izinin Allah idan ka
kaci maganin nan sai gabanka ya miki yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a abbatuwa a nan a trailer park duk da fadar sarkin Fulani ga menene karin bayani ka neme ni a lambar waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 a duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma za ka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin mun ba mutane maganin na

bayani ne akan mutanen da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara da tana miji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun kaikayin gaba da kuma wanda yake dauke sha'awa ko kuma ya dauke ni'ima ko kuma ya dauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko ɗa namiji da duk mutumin da yake son gani na zaka same ni anan abbatuwa anan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga mulmulan ƙarin bayani zaka same ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya kankance ya koma dan karami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke ni'imar ta ɗauke gaban ya kankance ya koma dan karami wani sai ya rika fama da matsala akan sur'atul inzal saurin biyan bukata yasa a wannan cibiya ta mu muka talibi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dillu da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su jinsin irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sa yadda ka san a tafasa sitati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyin na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin kaikayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka za ka je kai fitsarin sa yadda ka san ARDP idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙarasa fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba na ƙarfin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'aurarka ya miƙar da su sai ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan ka yi amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin za ka ji wani sabon ƙarfi ya zo maka in ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afirka a duk inda kake a faɗin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni ka ce sarkin sanyuwar Afirka dan masanin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi ƙarfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko nonon uwa ne ya taɓa gabanka da izinin Allah idan ka ci maganin nan sai gabanka ya miƙe ya yi ƙarfin da baka taɓa tsammani da a rayuwarka ina nan
fatuwa a nan a trailer park duk da fada sarkin Fulani da menenen karin bayani ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307

0: ade ka ki loju lati
1: ba
0: ko le mo wa lawon
1: pe lowo yin te lanfani na lati le
0: so te ngbo wa
1: lagbara lo e ti yin o ni di
0: ami
1: yin o ni fo
0: ami
1: lagbara lo ije aye
0: ami ja ami wa ami e pade oluma ti ni ago mokola sago mokola bo gbe te won ko te wa ya
1: olodun
0: eyi to duro pepe
1: e to duro ato
0: e o duro o pa 2 minutes 30 minutes ti pe oluwa ye mi si oluwa tu wa bukun mi
1: ko si wa
0: na ba ri oluwa ye mi si ati bukun mi o ba da ago mokola ke pade oluma ti

ebu lasan ni aya lo ni o lo di ni mo ko je ni mo ijoba ngo lo ku si dede ibe la wa ja o de wole mo gba so pe alago ya jade ani mo pe ola jata ni ona tele ah awon ranko kan wa pe je pe ako meje o le gori won eyo kan ta ba si ni na ni won ni kilode ambo se bo si eyan ewa so sexual immorality di asha o ti wa di asha ti ise o ti di asha to je pe you can't let go won ti be si ori yin ni pe le control urge yin e you know that ti gba pe be le ri se olorun to da awon ara na ko lo da yin ni kilode eyin o le je mimo sugbe en wa pastor ti o je mimo eyin gege bi okunrin atobirin e ma so pe okunrin kan o to obirin kan o to sugbe ti pastor yin ba se be de so social media ah e ka pastor ti o sagbere sugbo eyin o le se ke mo se ti pastor yin ba mu ni te ba gbo ohun e ni pastor eke ni eyin o si le se ke mo mu abi so ba pade pastor ti e ni club house so para lords of damewa fun jo keji so on pastor to run ti yan to abi mo kilo yi pada nitori pe bo ye ni kene to ba ko lati je ni mo ko ni de ilu mimo ko ni de orun mimo olorun mimo ki yo le gba won la sugbo to ba gboran si omo lenu yo so ju ominira ominira re yo si daju mo bo ni oruko oluwa lati wakati ilo bere si ni ye iwa re wo ye ise re wo obi nira to wa o nbe ninu jesu sugbo ki se ninu church lo wa inu igboro lo wa emi ati gboro soro lenu yo wo nu re emi igboro yo wo nu re o be si sere ati se fi olorun ni ni o lara mo be

ba jade ton ba je aja segun ti won ba si ere ere ogun ton ba ri ko jo won ko jo soju kan na won da laso ni Allah ko se le to fun lati je bi wa ni won ti se ko ere ogun jo ni ba ka won ti jagun ese nkan tutu o ka ni je pe awon Allah je si

sabi ala polis namin, Abu Prophet, tusalo kayo ang mga ng Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Uwani wala ta'atidi. Oh, what of the day? Tayo mo ala lori ang iyaw. Ngayon ba tayo ito ba? Tama ti ka na nika. Oh, si brother, tayo mo ala lori ang nika. Ay, ito masipin. Oh, brother, tayo mo ala Allah. Lori ang wanita ang baja. Oh, si brother, dito na nika ang baja. Ngayon ni tayo mo ala. Ngayon ito dyan iyo Allah. Ngayon ni Bikin mampu wajah tu. Ya, aku kutuwa le bawa sikap bagi ni wani wai. Bila dia musimai, nanti usaha bawa. Hei, cisi. Usul Rajab. Walqada. Walhijja. Atisu Al-Muharram. Akan ni wawo, tangan masa. Bila ni, musimai ni. Bila sikap bagi ni wani wani. Kuwa si kajang pinginan na liwa, dito gundaw kuyama, kasi papay. Ayaw ni si kajang ni pinginan, ito ni daw kele. Sumuli at si pare, ito si bati, eh ni dya. Kaya kele na ni dya ni, kina ako sumele ni, kuwa si kami kalubi buwagawa, isa mo sa kita sa mga kamaruno. Ano dyan dya, ah dalubi.

bebe bebe wa si sa sa wani bebe wa ma bebe wa awa woi bo da wani an sa lo wani bebe lo pa tebe bo yo owo ni niya bebe wo to rapa bebe pe bebe to na ti la no bebe ni wo ti yo ila ni wo to pa bebe bo woi tebe ba bebe ba lo wo ni niya li awa pu ilane ta no me ni lo wo te I'm not going to be able to do it.

0: na ni o awa la siwaju eledumare oba lo diri ewa fakuko ti wa bi awon eto wa se nte siwaju nibayi ti ago mewa ti koja iseju meedogun awon darapo mo woli olatunji talabi baba lese kese lori eto olorun atunda olu agbodunu
1: sorry to let's kese uruko temi o yi pada oluwa to bele bayin na ni o omo baba tin je o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa mc nla ni bi agbo nla lori to let's kese leni mi ni kokko mo wa nbi baba wa ninu oluwa baba woli tolohun pe lakoko yi baba woli ola tuji talabi fat mo se baba woli let's kese baba woli sa e ba n ki gbogbo ara le
2: agbo de yin lanu me lana yi
1: yes sir
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes,
2: sir.
1: Yes,
2: sir.
1: Yes,
2: sir. Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes,
1: sir.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Yes,
2: sir. Yes, sir. Yes,
1: Yes,
2: sir. Oh, sir, sir.
1: Yes, sir. Yes,
2: sir. Yes, sir.
1: Yes,
2: sir.
1: Yes,
2: sir.
1: Yes,
2: sir.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
2: sir.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes, sir. Lati January di June. Ele mala ini akwaja. Lati January di June. So bo July dia o shukeje. O tape ni meje. O she ashepe. Mo duo mi o dagwo. Mo soro mi o dasoro. Mo duo lori apata. Ti she Jesu Christi. Ile mina.
1: Inyane
2: me.
1: Yes sir. Yes, sir.
2: I'm not
1: a woman.
2: Yes, sir. Yes, sir. misiri oluwa so pe ise anyi o lo dede e kan daru fun yin aye kan gbo mi lale aye bi aye yi soju kan one day yi soju kan wo je keri oko fe e ri yawo fe e romo bi ona yin di wo bi owo le saye e gbo ti adani wa je so oluwa so mi pe la ro na oluwa ni ke pe kan fun gbogbo eni Oluwa ni ki chekini.
3: Oluwa ni ki baba wo le o.
2: Mo ma pe kafu gbogbo eniyan.
3: Yes sir.
2: La ro la. Boye bi pa ya je. Ara ni e. Oh, ona lo ma dopin.
3: Mi loruko
2: je. Ke lo ba se
3: o ma dopin lola.
2: Ni, ona lo ma dopin. Tori pe ibi ki bi ti ina ba jode. To pade odo. Ibe ni agbara re ma pin si.
3: Agbara
2: ba so.
3: Yes sir.
2: Wo. Kini fodu o di majem o di ase gbogbo to ni aye da lara
3: loruko
2: Jesus o wole be
3: me loruko Jesus
2: ma de ja o tete de ni aro na
3: yes sir
2: tori gbogbo ba se nde ni ma ma pe kan fu o o ti ma ma pe fu ni aro la yi o ko ti si woni to fu eni ruko be sugba o su keje oluwa so mi pe ona re ma nla
3: mi lo ko je
2: ona nla fun o
3: mi lo ruko
2: ta se nla
3: mi lo
2: ma ri owo bi
3: mi lo ruko
2: bo se ri ni yes bo se ri ni
3: baba woli olorun ati bo ma so agbara yin do tun sa
2: mi jesu
3: bi nkokon ni mo wo ye sa baba woli opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti laye ta wa yi awon ti won si ngbogun ti inu inira ni won wa tori pe awon ko ngbogun ti won ibere mi wa re se baba woli awon owo lo ngbogun ti yan ati pe kini idi ti won fi ngbogun ti awon ti won ngbogun ti
2: giga loluwa o
3: baba woli sa
2: pastor dele
4: yes sir
2: e ma gbo mi o seri opolopo awon ti won pera won ni ota
3: yes sir
2: inu owo ki dun si e nigba ti ara ba tu e o se gbo bele ara ba ti tu e
3: yes sir
2: o je idira fun awon kan sugbon to ba ti su e to inu owo a ma dun agbo mi o gbogbo eni to fa ko ma soko
3: loruko je
2: o le ma bi o se loya
3: loruko je
2: inu abimo ku o ki dun inu owo o dun mala na
3: mi loruko jesu
2: e je wa su asiri la fun yin e je mo wi pe awon to gbogbo ti eniyan wo ki dede gbogbo ti eniyan bani iwo iranse bere to gbo mi ati wo mo korin gbogbo igba lo ma nbe lowo ara re pe ki le se gan ki lo se ti awon david de ogun si o ki lo to se david de ogun sa won ma re wo awon ma re
3: yes sir
2: wo ra ko fe wo awon ma re wo graduate wo orisa wo bi wo se da wo ko e je so fun e o se idi to fi gbogbo ti eni kan to gberu o iwo lo mo pe ologo ni o ologo e gbo ni bi beli wi pe won ni awa si ti ri irawo re
3: be ni sir
2: irawo ta ni won ni
3: awo jo
2: irawo jesu e je wa ba se ma pa eyin na won to foju jesu yi jesu te yi wa se bi o je mo pe iwo to gbo mi ni alai lati kekere re ni awo kan ti ri irawo re
3: be
2: ni o gbo mi ni alai ogun agbaye ni o awon kan ni won gbe won ni ogun re awon kan na damu re iwo na wo latojo to ti bi o mo ti tinu ogun kan bo si ni ogun ko si kan meji o tori pe ologun ni o o to to lagba ni pe won ni ojun ojun merin won mo to ma je lojo na won mo bi to go re ti ma gbujade idi ni to se gbogun ti o ti won fe ko mari won ti ma pe to ba mari oko bi won mo pe to ba bi mai onu omo lo ma bi idi ni ta se je ko bi mo won ni bi ogun si ogun ba ko o to wa ya mi lebi ko bi won se ni bi ogun si otoyi
4: yes sir
2: iwo na mo na bayo e ku lo kanso e ku o ki te isoro eni yan ma gbegbe se ni e wo David bi be li so pe nigba ti ogun ja bi be li ko
1: 1529. Ah, lẹ́rìí jù báyìí lọ lónìí lórí ètò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Orúkọ tèmi ò yípadà olúwa tó fi lọ́ba yín náà ni o ọmọ bàbá tí ń jí ọ̀dẹ́lékè tí wọ́n yẹn ti mọ̀ sí mc gíga lolúwa alóhun tọ́lọ́hun ò ní eré ní tèmi àti tèmi rọ́jọ́ gbogbo.

kinde o ni fe pe mi se lo se mi te da won mo tori pe mo ma nsa ba so mo ni mi o fe kiran ma pe mi Saturday lati do Monday o wa le pe o wa npe mi Saturday mi o da lohun Saturday eni kan ti pe mi lale ko to bere to mi o da lohun arabirin kinde lati Oshodi eji kinde 45 years ni ise nani awon to tun le se to ba ni tojo omo ise to nse ko de si labe oko e mo amo ti bi omo meta o efin muslimi lati to se omo ilu bibi ilu saki ni ipinle oyo ni adigbo wa lohun lagbo are eyan to ri umuru mo ni o rewa ko dudu ko si pupa giga e do ko di won bata ese meri ati mesan lo emi oko ri gidi lohun fa o oko ri gidi to je yoruba to nse ese islam ti ojo ori en be laarin 40 si 45 years to den gbe ni ilu eko ta wa yi o na ni arabirin kinde lati Oshodi lo nbere fun ma to gbe pe nsin arabirin kadijat lati ijaye ojokoro omo age won 57 years ni won ni awon lo ntaja won de ti koko won sile si islam ni mama yi se won de je omo ofa ni ipinle Kwara won ti bi omo kori won ga ni won bata ese marun ati mefa alaja kadijat yi kawe won de ni oye HND banking and finance awon to nse isiro owo won ni awon ko nife si okunrin ta awon mejeji won a jo ma fowo lowo papo nikan ni o awon obi mo mo ibalopo nikan okunrin ti o de ju 60 to 70 years lo lawon fe arabirin yi de rewa o pa fowo fe won lo ma eti mo ni ma won ni okunrin to ba n lo moto to de ni segiri lowo ni awon fe fe o okunrin to lo moto eri pe okunrin agboro jara mose aba isi kara moto be ko obi ta se mo wa fese ni mo arabirin mo ni keji lati Oshodi mama he oda lati Oshodi age won 57 years ni oja ni won ta won de ti bi omo meta koda meta ta oni agbalagba ni won oni kaliku ti wa la aya ara e mama mo ni keji ni muslimi ni esun ti won se won ni awon kan ni le ibalopo nikan ni awon de ni le nki aka tori pe ara ti ru awon eni ori fifo ola ara riro awon de lo sodo doctor ni nkan ko se ni mama ibalopo nikan la nilo ah bo se wa si bi niyan o lati bi odun meta nse ati oni mi to ma gbe won sile sugbon won ni awon o fe gbe polokunre ibalopo nikan awon ma yo wa won gba ibalopo oyo ojo kini ojo meji won le sun le ngba to ma ti gba ibalopo to won ti para si adugbo won nibe ti won ti wa ah iru ede o de da o won ni awon o de bi momo awon de ni awon o de ni gbe popo polokunre won okunrin to ba n gbe to n dogbe fun ara e ti aye agba awon ta won ayora le ni awon fe arakunrin Aziz lati Imota Ikorodu age Aziz 42 years ni o ise ijoba lo nse ba ko imari ri o singu ni bakan naa ko ibimo ri esin islam lo nse o de je omo ipinle Eko ko dudu ko si pupa ni de se eko to lomi lara giga e naa ko ju iwon bata ese marun ati marun lo o ni ohun setan ati feyawo to ba je lesin musulumi to n se sopato to tun ni iberu olohun ti ojo ori enbe laarin 30 si 40 years je ki mele ki tori pe mo bere si ni gba ipe arabirin Dorcas lati sango ota 54 years ni Dorcas o ise nurse agbebi lo se omo bibi ipinle ogun ni omo ijomimo celestia de ni ko dudu ko si pupa owo atoko e won ti pin lototo o de ti bi omo kan arabirin Dorcas yi ga niwon bata ese mefa ati ero kan o de rewa lobirin won ni eni ti awon fe okunrin to ga die to n se esin celestia to de ni iberu olohun ti o ti dijo omo kan si meji lo to ni ise gidi lowo to se to ati marin kiakia ti awon ajo ma gbe papo gẹgẹ bi ọkọ atiyawo ṣugbọn wọn ni awọn obi ọmọ mọ o amọ tọkùnrin ọhún bọ wa da tọtẹ awọn ọlọrun awọn le yọnda ọmọ kan fun bóyá mo náà fọdá àti ṣí ẹrọ ìbánisọrọ ní ìsìnkí máa gba ìpè wọlé ẹrọ ìbánisọrọ mi ni 08087211512 08087211512 Shabo, hello, I do a lot of it. Oda, I'm very quiet. I'm calling you. Hello,
that I did this up. Okay, I was in the

ta ki nigba ta sa nse lo ko ju leyin osu kan sa dede lawon ebi oko mi yi wole de won ki mi won ge mi aya rere lo de oko amo riri e amo kini kan amo gbo amawo amo ko si un ta le se se ori omo obirin yi iyawo eni ka ma fi foro gun won ke kuru oni ko le je be ko ma mo hun sere eyan bayi bayi loko ohun pe fohun o koju soko oko ni well bo se ri ohun na lo ti gbo yen ma binu ha laago melo nigbawo sigbawo la sise gbeyawo na won bere irin ajo yi ko si ohun to fe se leyin to sunku ona mi di enu won continue ona o de se iye to wa ti se tele oyun pada duro ko iti so foko ibanuje lo pe ah igbeyawo ti o ti itodu lo to ti se leyi e de mo ra won obirin o saje pe meji obirin odenu eleyi to gbe niyawo wa ohun gan lo ti bere gbonku gbonku owo le dole mi gbe o owo le se pele lo mi o kini kan wo na to fi ma lo ohun o fe o ohun o fa wo oko iyawo ohun na bere ti e o tun bere si ni finomo eleyi to ti kokko fe tele.

ni o nigba to mo obirin akoko iyen iyale to gbo ori e tono sile o se girigirigirigiri o lo boko o gbo se lo oto ni eni to ti fe tele ni ah okunrin okunrin ah olohun nikan lo le sanu okunrin nigba to won na ma daun oni ooto ni ko ma binu nkan to ti e wa nbe ni pe ohun ni fe ju ohun o so po loju ni o ohun ni fe iyen ju ohun lo nkan to sele ni pe igba to hun padi eyen ironu pe awon ojo fe ara won ohun wo pe to hun ba te si waju boya ife omo obirin yen ma ko loko ohun lohun se gba lohun se kenu si tohun fi fe bo ngba ta won tun rira won pada yen ife omo obirin yen pada soko ohun so ohun ni fe iyi tohun ti koko fe lodun meta yen ju eleyi tohun fe yi lo ni ah odo omo obirin yi tun tan na

yo se yo si ko ka sa ma de na penu tori akoko ah o du omo obirin amo ko si ohun to fe se o ti wa nu oyun o ati yawo lo ma dere mole ohun fe ba se ohun busy pelu lagbaja lowo o ohun oraye ti yen o ohun oraye ti e o ohun busy pelu my love o olohun ti ohun so ba aka olohun so ba aka dada olohun ma nse looto tori awa obirin ti nkan ba ti sa olohun mu e ori mi lo da fun e o good for you omo kunrin yi oni accident la npe won gbe lo sile iwosan won ni fun gba die nitori bo se sele ko ni lanfani lati rin itoju ni ko se pe permanent fun gba die na ni amọ mo birin yawo do ya ipade yi eyan to ti kokko lo fe kan tele o ti wo pe ko hun sa ri bi tu pada se ohun ka lohun se fe okunrin lo gbe fe ru emi o le toju e o ojo ba o ja nse jonku omo obirin yi ohun lo wa ntoju e eleyi to fe lakoko ko se ti yawo iyale o sa ntoju e lo n ba gbe leyi lo n ba gbe tohun to tun pada si dide lori keke to fi ti won to logi olohun wa se bo omo obirin ni sinu pe ohun iti ri bi gba lo ni nigba to olohun ma se yanu omo obirin yi ti n process iwe kan to ti se ti pe ti ko ti e to ri pe ohun pade omokunrin yi lo ti fe ririn ajo pelu ore e gba to olohun ma se ninu oyun iwe jade won bu fun salu odun America iyawo to fe nkan kan sele o doro ago olopa o wa ku omokunrin to n ba yi okay o wa n pada be omobirin ko ma binu ise esu ni omobirin ti ohun ti e gbe sile ase nkan nkan bayi ni otun la gbe kale oro bo se gbe kale okay se ta mo obirin yen o ba ri wahala o ni pada wa be ohun ko ohun duro ohun o duro eru ohun lohun wa ko olohun ti se irin ajo ohun ni rere o ilu oba re ohun ti debe tan pali ohun leleyi oyin unu e wa nko oyo bo ba dojo waju omo ma wa ba be ede ton le elebe ko duro ko ma lo ko fi oko ko ma foko e sile ko duro ti ko ma setoju e nigba to je pe o ti pada be oko n be awon ebi n be ko ma fi oko e sile ko duro ti ohun wo pe America re o pada bo si egbo se ki n gbebe ki n duro abi ki n bese mi soro ki n ma lo.